0: mo ni saki
1: je ko nu pa
0: duwe o ba ti espon lo lo
1: o
0: yo a do wa la se tele ni mo mi e bu ni take je take adi agba ife e bu afi na ni ke fe bu
1: sale
0: sale sale bo no 40 organ yo mo ka shu o si en tu mo to na kai
1: ni
0: eh ga mo bi yo mi je tashin bu ni chewi eh no organ le aga fu school ifatai eh no akejo lu wa yo adon o ba pe ya ijuye eh

0: Mami Comfort.
1: Papa.
0: Oh, yeah, radio good no live, Onu.
1: Hello.
0: Happy birthday to you.
1: Thank you.
0: Enku kon kitin kiti na ga ale ni am. Bo o no na pe. Bo pe ko.
1: No sa ka gbe ni ma se ko.
0: O wa gbe ko mu ni. O ba na ole Patrick as for Bodu.
1: Le
0: leto ah le ne
1: incoming
0: incoming eke yo mo le ga je bela yo mo be ko ne oni yo anti koni no party e o ga kan si han allo boss me tomo ba
1: mo
0: ni dan yo
1: oh
0: dan
1: le so dan o ba ye ni pe
0: oh ka fe nkan sano kan ko fi awo si sane kawo nbe se ho ko ora mi ne ke mena ke o fa wo nyo fa le ke bim ko ko ti ti je wa ka mi sho yi wa le mi wa lo ke o to nu fo wo mi ne wa mi e to be fine anyway nice one mi to ma bo mi ne bites lo ra ko te shin don know small
1: mi ne bites apata se bites a lo
0: a wo te se bites okay ma o gani ke a o ba ku je no de futo ego
1: Isso
0: vai no. Os mal o baú não. Vai.